0: don't know.
1: One Radio. You're listening to One Radio. News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ballroom on 1!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vivasola. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky.

0: Paborito ko ang manok di osang. Ang sarap.
1: Ako sa bibiga ang manok po ni osang. Sobrang sarap, nyam nyam nyam.
2: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
3: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang Fried Chicken. Puwerteng siram.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ballroom on 1.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sana all!
3: Sana all!
2: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigat. Atin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
5: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics. Mm-hmm.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Ako, Serex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
3: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
8: Beautiful Sunday. Basta Pinoy OPM Classics.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa.

0: Samway pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. This song is presented to you by Era Natural Organic Shampoo. Nakakalbo ka na ba? Manipis na ang buhok? May dandruff? May hair fall? Mag-Era Natural Organic Shampoo ka na!
1: Hi! I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
2: Hello! This is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
3: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako! Makidistro! Parang walat!
4: At parang vatang-vata dahil sa Era.
1: Goodbye, pimples! Hello, admirers! Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
5: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
6: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay
8: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa Era.
5: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
10: Beautiful song.
11: Pasta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
4: One Radio. I'm strong, I'm sure. I'm
5: this Sunday, One Radio features the best artist, the best band, and the best performers. This Sunday, Sunday's Best featuring Anne Murray. Sunday on One Radio, Sunday's Best featuring Anne Murray.
6: I'm just another woman in love, a kid out of school.
3: You're listening to Sunday's Best on One Radio, News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
5: Sunday's Best featuring Anne Murray.
6: I cried a tear.
7: Sunday's Best. Sunday's Best.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing
8: Batata!
7: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili

0: ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O, diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ipayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na pong ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na pong skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
9: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makinis to. Parang walat.
10: At parang vatang-vata
9: dahil sa ERA.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador.
13: Sa gabi ay
14: si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Okay. Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madudod kang mga masita. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
6: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Oh, oh, oh, oh.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
1: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Batata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Sunday, all day.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makinis to. Parang walat.
6: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA. 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malagyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Sunday All Stock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang banaba, okra, sanguyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Something old stock.

mundo po mo niyan. Araw po kang dati magpumpong alas 8 sa gudpong alas 10 sa banggi. Ang sa hindi pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, pigimbitaran ko po kamo na magpartisipar, na ibahan ako sa programang ini sa pagi po kan sa endong mga komentaryo, mga requested songs. Ano po? Sa endo pong partisipasyon, nagigipong buhay yan sa tuyang programa. And of course, habang kita nagpapartisipar, sa kuya lang pong pagirumdom, na sa tuya pong programa, ang pagapunta kay ni is oldies, kanta po ng mga kang-inot pang panahon, magpumpong 1950s or earlier, sagod pong mga 1970s. Ano po? Kaya kung kita ma-request, hanggang mga 1970s lang, ano eh? Pasiki mga 79, parties pa yan kan 70s. Ano po? Aha. May mga nakaano na, I would like to acknowledge Mr. Dante Cabais, who is watching from Mary Rock. Mary Rock. Ano po? And sarupa pong pagirumdom na kung kita po may mga kanta kitang pigpa-play, medyo restricted kaya bako maray very ano ang sound, ano eh, bako na magayon ang sound, diba? Bako na anong pag-apunta kayo ni, ang audio medyo maluya. But again, para po maging magayon ang audio ta, nakikihuron kita na kay Pompo, iguamang grare ka mong, habang kita naka-live, kay Pompo, iguamang grare ka mong transistorized radio. Okay po. So again, from 8 to 10 in the evening, and sa endo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. And sa to pong primerong kanta, this is Green, Green Grass of Home by Tom Jones. And again, this is for you. Okay?

0: Again, once there was a love, and that was requested by Mr. Justin Ramirez. Again, hanap buhay ngo na kita, tabi.
1: Tobacco City's Tindugun.
2: Na radio station.
3: One radio.
1: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
5: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: And, okay. Ano daw nagpundo? Yay! Our next song is another requested song. This time, it is requested by isang ani nag-request kani. And this is requested by Dante Cabais again. Broken Hearted Me. Yun ay nasi-request mo nyan, Sir Dante. Ano? And this is for you.

0: música, balita, información, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.

20 years ng tindungon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM, serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

Of course, I would like to acknowledge the following. Ano, si Ma'am Corazon Bruces. Ano, Ma'am, nagdadangog ka pa man sa kuya. Nahiling ko kaya subago si Doktora. Ade, pagkumusta ta ka, Ma'am? Kumusta daw tabi niya ko si Ma'am Bruces? Sabi, nagdadangog pa da. Okay, Ma'am. Ha? Yun na yan. Kunyan lang. Sabi ta nga ni, aram ko, si Ma'am maroon mga nubinta na gayon. Sana mahiling ko pa man si Ma'am Bruces. Ade, baya siya na Ma'am Tabad, makadyan naman ako. I would like also to acknowledge Dooms Bungalbal and Christian J. Burak who are watching the program. And of course, si Ed Heidi and Manay Ides Padua. No? Ano daw Manay Ides? Bada si D. Nagdadangog man ka mo. And si Manay Lid Busar Barliso, siring mapuan sa iyang mga aki, si Jigs, buda si Dura, siring man sa mga aki, and family. And si Ryan Barliso and family, si Jenny, si Raya Jean, buda si Raya B. Si Manay Lil, ano, Banyas, dahil garing nagduman sa binistan si Manay Lil. Aday, si Manay Diling, nahiling ko manggiraray si Manay Diling. And si Ninya, nahiling ko si Ninya magayunon manggiraray, buda si Marikita Banyas Beruela. Si Riman Sikuro, dahil ko nahiling ini, dahil nasa, dahil nagduman ini. And si Domingo Boy Banyas. Okay? And the work next song is a requested song. Ay, na nga nito. Nawara na naman. Ade. And this is requested by masunod nga ning kanta, si saya na nga nini, Hurt Today, Gone Tomorrow. Aha, sige. Rosemary Blue. And this is requested by Mr. Alfredo Barha. Pero may sarupang kanta, The Wonder of You. Ilingon ko daw karare, ade. Okay. Rosemary Blue. And this is requested by Alfredo Barra. This is for you.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabato.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
6: Again, are you lonesome tonight? If you are tuned to One Radio 91.3 News FM, and of course to the program The Song, The Singer, and The Anchor, I would like to acknowledge Antonio Bungon, si Tony Garuine, so amigo ko dyan sa sa Ginubat. Iyo tabi Antonio Bungon. Okay? So sana si Tony Manangan nagdangugman ay nag-watch man palan. And nag-request digdi sapagkat kami tao lamang. Ah, yan. This is requested by Huslaunon. Huslaunon. This is for you.

Again, sapagkat kami tao lamang. Kapag tao ay, of course, kung minsan may pagkakamali. And I would like to acknowledge Hill Arellano, wow, he's watching the program. And Len B. Orogo is also watching the program. Thank you very much. Ano? Si Initabi ki Julie, nag-request siyang Only You. Pig-play ko na ini, kaso bago, pig-request na ini ni Franz Barsaga. I-plinay ko niya. And ini man si Flory Bicas, ano? I-plinay ko na ini, tabi, Flory, kaso bago, sabi ni Flory, "Hello sir, good evening, nauli nang dating." Nag-request siya, how can I tell her? Ipilinay ko na po ini para da sa mga kaibigan ko, si Madi, kasipadi sa kuyang mga apo, aniyon sinda sa balkon mi, nagdadangog, si Onel Bicas, Yusil Haner, and Mariel Bicas Barsibal. Saka si Sherry Rose Bicas Barsibal, mga apo ko, especially sa agum ko, na nagdadangog siya, si Berting Bungay. Siyempre na, hiling ko sa endong kang piyesta. Anyway, sige. Our next song, ang request mo ining kunyan, "How Can I Tell Her?" Pina-play ko na ini. So instead, ini-unplay para sa imo, "How I Love You." And this is also for Gria Jo. This is for you.

Again, Woman. And that was by John Lennon. And that was for Mr. Paracayod. Totoo ba? Paracayod kay Garubabayi. Sabi kan sa Kuyang Tugang. Ha? Good evening, bro. Pakibati man da atabi sa mga avid pan mo digdi sa Puro 4. Si Tia Wana, si Tia Dalin, buda si Tia Lai. Lai Nabilin. Okay. Permi man ikang pig-abangan. Totoo. Salamat, tabi, ah. Salamat. Ah. Ang masunod na kanta para sa Indo ini. Enchanted by the Platters. Ano? Ki Cha Dalin, buda ki Cha Lai. Ah, Nabilin. Okay, this is for you.

Sa pagi po, kangkantang yan. Ah, gusto ko po napasalamatan ng satuya po mga station executives. Siyempre po si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bolante, at siya natuwa magayunan na station manager, si Ma'am Rosana Osang Bore. Sabi ni Hubert Cruz, si Vic and si Insano da taga ano ini Santa Elena. Thank you Tabi, ano? And I would like also to acknowledge Liggs Caurel who is watching the program. And sabi niya digdi miracle. Sa masunod na sana Tabi, Liggs ha. Sa masunod na sana Tara, time na kita, ano? Isurat ko na sana Tabi. Liggs Caurel. Okay. Sige, nag-request Tabi the miracle. Okay. Sige, Tabi, sa masunod na Domingo, ano? So, pasalamatan ko ang Tabi sa kong kairibanan, digi sa estasyon, ha? Ang sa kuya pong mentor, si Mr. Manny Almuguera. Ang sa kuya pong pangultimong kanta, araw po kang dati, love me with all of your heart. And this is for you. Mabalik po giraray sa Domingo, magpumpong alas 8 sa gudu alas 10 sa panggi.

Sales, Asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, Steel Bars, Plywood, Asin, mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Doors, Asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.

0: oras sa siyudad ni Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 57 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa indugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kig-Kig! Ano man po ang sa indong mga pinagigibo? Ano man po ang sa indong mga pinagkakasiributan? Laomi po, nayaon ka mo sa maray bahay na kamugdakan ligtas sa ano man katibaanan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be it that the wells we do celebrate can say in the days as in the may you have many more birthdays to come.
1: Happy birthday to
0: birthday my cherry rubro bilaro set asini isilasa sa maling okasyon ngunya na alda joy life katidugon sa kabordin lang spitay ay na alda po kinesing kung smil by stibay kamuhay kung lagi ba tamitala sa atin po nagmating sa atin nagagaling at there are one spiritly atin to give up but don't fang that failure sila escape through discovery si Chudako mundo di sa siya perdo sa siya provincia de Camarines or Camarines Norte Sugate siya kanal bay o ang 9.7 na sa buyang bing bosante bosa na mani al bako na very sama dakra mong kami sa king sumal kansala
2: si Bob
0: eno taratarig ang si mga kaibdar sa raf isyong nanda na
2: when o sa
0: anmin pa mga pagda lumaan paminsan mga nag-stay as in po extend na and beyond in may manangkay mga lugar nag-iansan ka ng kung maan po iya is
2: si Buen
0: ang partes may mga kalangitan sa nanakan local store entras tanto mga katindan ang kasaror area nasa luwag din medium and tropical depression ni what's
2: oh
0: sige mga katinuti dan pagasa sa mga init sa Pasipiko Manilogo as in maglaog sa Piaobrili Piktar sa Signoso
2: Bueno sa
0: Tamarata Tiyong inkalinigan so kan lokuni kan solid waste mine mga isters mga katindug at malinaw dyan sa balikay o asin sa biabot kan sa tuyuang maling sa tabak sa mga yarado po tabi sa tabi mana magkan sa indos mantang pas ng bangon and nagpo kita kagurang suyan ni dat magibatan niya na mauba ka mo mga para sa sigura igro kamagkan best kasab 20-in-1 best kapi best x herbal mix kung kaya apuera sira igmaray rahalawas kantamo kaya sa pagkapi di ba sa pagkahapon ang gay man stingon and best kapi green six tangan healthy ka na six hatod manok ni asang priba ang siram sabayan pian muray ko sa utang tilam iguan sa balilipo igbako iguaman jalinaw pinagaw manok ni osang
2: si buen os
0: kibuyang pagbalik anan kigka.
3: Are you looking for a long date future? At Bunya Memorial College, you know, we always have junior high school, senior high program of Bachelor of Library in Science, Accountancy, BSB English Plans, Certificate, you know, Standard, and for most, please visit the hall 747 Bunya Memorial Foundation.
4: May mga na ang big ramdam ko ng katawan mag-iat mula sa sakit ang may fast air
5: and fast rebuke share fast air the relief with herbal buprofit is the generic name of fast

0: Relax. If symptoms persist...
1: Ano yan? Gabundok ang...
2: Samhan kay...
1: Honey. Marshall.
2: Kinala.
1: Dapat yung gagawin. Yung softener. Partner. Detergent liquid.
2: Partner natin. Mapabahay man o laundry detergent. And softener.
1: Yung bahay man o sa log rocks. With soap. Off. With 3-bar piliation. Ocean boss. And Anros liquid detergent. Mal. Mabango. Presyo. Kayang-kaya mo.
2: Near you. Huyan. Marino digdi may... Ah. Ha. Ah. Aw. Maduman ako sa B2B. Shal. Bakit kang try mabak na gamit sa harong. Start kumabak. Anong igwa dyan? Aras. Baraka, tarko, amit sarong, argan, bangko, lapis, plasticwares, linoleum, fluff, food, dry, watan pang aki, fly, needs, ikan. Ay, iyo, bes, agad, barara lang dyan sa commercial. Tugod mga palan, bukot, madali, pento kan dyan lang sa pagkan tayo si Kay. Pati gahalas
3: na. Pagbi, commercial na kita, asabi, kinalay, sampang kan tayo si Kay.
4: Smile! Kayang-kaya mo na bu- yung dress. Sa appliances, efficient heating air at ang pangarap, lahat ng IT.
5: Touch me na washing machine akong hulo RSing.
4: Budget na bagong refrain. Nakuha ko rin pakiting. Kaya ano pang hindi? Put RS Margin Wash. Kulit, di kalidad at abot ses sa inyong press marketing na. Basta sa RS. Yes.
6: Get

0: Halu, Makukua Street, Kinalit, Tabang, contact number 0903.
1: Iwasan ang anumang sinhanda, lalo na sa sunog maging alam. Kaputan Enterprises, my opponent, Enterprises, dealer of all brand new fart. Siyempre, mayroon ding smoke detector and emergency ang complete. We accept roof extinguisher. Maylin at tatagpot 9th Street, Cormedal, Tabaco City. My pickup, 0906-11. At Hanis, Mila Regalado. Maylin, Maylises, the firefighting exponent.
2: Are you looking to place perfect for your steak family and love? Confidence Hometown, one of the newest in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and secured for your vehicles. At Sakimata near 4 inquiries and 776946. Up as a message Facebook page, Val. Here now to accommodate you. See you there. Vince Hometown, home away from home.
3: Si Bueno sa Kiki!
4: Time 14 minutos po 5 para inaagaliwat sa sindugabos magsabay si May Bueno po ang ratsada ka Kiki! Nadulukal nag-apila ko din tabala si Tore Almado magpahiling wasin maging response articularmente sa nagagamit nin siya pagkagarangay Pablo Asis kan barangay Banco City kanakaliyon sa in ang naglalataw na suspitsado na tulos man napasakabot kan tabako station iyo ang live-in pan gobyerno kag siyudad din tabako sa pagikan public information kay guwaning press release matanganing inganyaron na iagpalakop ni kadong impormasyon chismis relasyon mantang angan mga op nagpapanagos pa kung sa dong panaman na mamantinin sa pag mientras tanto ipinagpahayag ni Kelby Bahat si OCT PNP na nagkaigwanin matina sin kay ni na sinundo gikan sa LCC tandamentong di pa kanya o sa daida pugui na kako aning kutsilyo asin inunan tinamaan na kay ni na kan maidalaga ospiklaran na kanan sing natiitian ni nabilambigan babari aning sarong akan
3: when o
4: kiento pugwagswakan baka kay Bonnie Station parpo kayahan sa rin na magsitarang banwag basgay asin mentes madna isalbog limki dai ande bit kan bi party kan sa indang mas pinakampanya ganyo na kung i-problem sa kapulos mag-apod nin
3: si Kiki
4: so nag-disobyan kanalbahin sa pahagikan provi

0: advance ng Albayanong atleta kasabay sa bansa 2026. Ipinagrepresenta Jeremy Mayucan Ped si Gumala sa pagdistribuir kay pesos para sa 4 atletang Albayano. Ginibo ang distribution mismo sa Biliting School kad delegasyon kad Bicol sa Bayugan Central Elementary iser sa Bayugan City Agusan del Sur nang una iyon na anmural kan mga atleta para sa competition na financial assistance apoyra pa ini pinagtagamang in sa mga makakapag-uling medalya matapos ang competition kay Cruz ang pagdistribuir kan financial assistance antes pa man ka pagpapailing kan tunay gobyerno probinsyal na paporta ka ini sa sport and Kana Pren Alban
1: Buenos King
0: na ang Department of Medical Center for Health Development Ragos o kan mga hobinis na ni tabakon kay Dewitz Bicol si it's the workplace tos prayer lugya ipuan aksyonan na bakan sa pangkas kan utik na ikad mga billionaire Tobago dahilan sa dakul ang mga itong teknik taguon ang tunay na pandukan si Garillo ang di parago pa niya laban sa panini Garillo para mas na ang mga hantasinda ang targ pamamit kay Nadax naglalataw sa datos puntos ito kanaga nagpuproducir cigarettes mga hated tobacco products mga kababayan nasa 10% binisan konsain ahensya ni pag 2013 sa pagikan pag-implementar ni mga program ang mga stakeholders nganing maipalakop ang epekto kahit kan
1: si Bueno sa King
0: Marata tangod tangod papa
2: One Radio
3: You're One Rich
4: Tindugo na
5: Kul. Ang Orindo kang 6G 6Gs Gateway Supplies Consult Hollow Balance iba ibang klase ng Sagka Poson Poron Apo Premium Apo Simo Public Cement 6G Enterprises Happy Homes Tabaco City Kapoy 0947-478-0948-5812 O sa 48C38 Enterprises Try mo Baratox Test by Smart 5577-5161-8105 Pak na ba ang generator mo? Huwag ka na Bombita Repair Services Bombita Generator Smart sa Generator Tenance Spring Inaayon Iba't Generator Enyo Isuzu Humans Yangdong Promfield Nagsamil Generators Gasol Engineers Malalaking Generator Fosway na Bombita Repair Services O hanapin ang Bombita Page Bombita Repair Services Ang apang sa pilihur O dalhin ang inyong generator Sa Fat City Mapalya na ang inyong mga generators Tumawag na 469-7094670 Hanapin lang sa Bombita Generators O ay misita Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi inaw yung kahit parang may kulang dati pero sa ko ang swibang lens at glow achieve na achieve ang puti lambians ng sickly proven white as parado sa dullness at dryness after 5 boom oko fresh soft at maputi meet on for 30 seconds the one tapos everyday mo lang ganun dalidi kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos like and follow care PH para sa more skincare tips x whitening na achieve ang glowing skin
6: Is open available at LC's, Lotte Mart, OB Commercial, Supermart, and American Grocery.
7: Ibago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8-piece free gravy. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasira Chicken Nuggets na talagang magbalo na ng mga bata. Chris Bob Swaks at ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, available sa lahat ng manok ni Osang.
8: Events, staycations, and fun. Isotan Bayha is located at the heart of Tabaco. So you have access to the best banks, restaurants, shopping mall, experience, and feel the warmth and well-mannered set. There's a selection of top-class food park, shuttle airport transfer, tour, Wi-Fi connections, and restaurant, as well as an street your comfort home away from at the heart of Albao through their Facebook page or contact 11664.
9: Servisyong may pagkamuong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha mo kang karangahan buong Tabaco City. Cycle Center. Owned din management Romano. Text 0925-80219. Cycle Center. Igwasyo. Arukan tune off. Electrical wiring. Pulling. FIVT upgrade and cleaning. Throttle reset. Errorification. Change oil. And change tire. Mababakal mas kang MTR parts. Racing Boy products. Sun products. Parts, helmets, and accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malabarato. R3 Cycle Center. Mas garantisado, asin para.
10: Sinipo, itan. Ang magtaribok, iwan sound system. Ata.

0: Γιουγί.
1: 20 το λίπα σπο αν άλλο. Ωραία, μπαγ. Μαραμίν καϊ παντίν νουέλ. Σαϊάν παραμπαγ μίσης να σημαντίν νύμφα μπανιάλα. Αν μπαγά γιασά. Albators Transpati Morning Man Kai Sel Carilunya Elin Rubia Barcelona Mina Villa Kai Nurin Cirillo Shirley Barya Mga nakaantikig Lalo ka barangay hin- Mga tayo sigura Ano masiya ko la Kai Rito Luna Kai na Na Nagansa iya grocery store Kasi Kay Madam Riz Rodriguez Kuya Val Clavicillo Kay Madam Bawal Sanakit Mapanak Maria Da Sinfuroso Calios Siring man kay Bulanya Kay Loling Lol Kay Lola Jelay Lolo Basoy Lola Igay
0: Basta
1: Kay Lola Aida Bitala Febit Kay Lola Paring Kay Ak Kumusta tabi Ana Pahit Tawso sa kuyang partner Salbi Turog turog Sa kuyang barkada Kamap Nagilam Nagsa Manila Ma'am Eden Batal Marata Marata Marata Marata
2: Si Buen King
1: Kay Boding Auring Nunez Kay Manong Efren Bunay Si Mang Kamidbid Mga barkada pala Ni Bill Nabilaro Si Sir Jobel Na San Iyo An sa iyang bangkay Ya Patinti Sub the Rising Sun Sa may party kan Rizali Street Bari Baraya Iyo Diyan mga katimalilip Estudyante ni Sir Joel Bilaro Jubil Pahingalo na mga katindog sa ibabaw kan kinab. Ang programa ngini ato Dinil Bakery tinate na sokperming mainit sa presyong dati. Magaligod na napart si Triasin pinamamahalaan Gina Nang. Perming niya on ang barsaga nga masiram na minyo sa panguntuhan merihan sa barsaga itiri. Good news sa mga naasin na aagahan. Sentro Tabaco, itiri 24 oras na sirbi. Danin siya na inting barbershop. Matawa po asin magpagbot nin gutom diretso itiri perming niya on dyan si Ate Met Barsaga malilis kan familia Benya pinamamahala sin Madam Girly bako aso la road yan po sa barangay lawo po talbay sa mga parabulang tanda na Domingo soy hack fight sa Malpit Coliseum an enot sundo 30 sultada premium uns an gana 31 sundo 500 pesos alas 6 pa sana registration na alas 7 sundo alan alas 9 unakan partner Mr. Asin Abu Mapasma tanbakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry bisyo siguran kaya mo an Adam Lack Laundry nin makabagong kung kaya an mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina urang bago na mahamutun pa Wiwas with Duwos Trinax Procuro Poblacion Malinaw Albay Sir Nads Mambing Kalmada Oy sa mga sa indang opisina mapagayon ka sa Daray Prog Beauty Pingay Madam Sir Briguela na mahanap turang din maduman sa Tabdomix Paint Center Glassing Iguasin Torna Corsonada Ipatimpla sa Tabdomix Paint Center Along National Road Yanudo Barangay Salbaco City Marina good morning kay Boss Nistor Helena Anman si Tabaco City Councilor Riner Bursi on atang gudi ang panlungsod ganyan ko tunay kagawad sa pag-asenso

0: si Bueno.
1: 33 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa Italia sa tangki lokal. Tinawan on rasin pagmidbid ang sinakan ng authority and kulang dahil naging trayara sa palay procurement sa 2020. Ayun po ang mga branches kan NFA sabay kamasursugon kan sa inalaan na palay procurement ining ma-record kan kabigulan si 8.30% mint rate o kabilugan o kwarila 9-9 sako din paro sa 2020 magiging rumduman. Mas pinakusog Bicol ang sa indang kampanya sa pag-inganyar sa mga parauma ipaba na produkto paroy dahilan sa anhahensya iyo tinerka sa kadiwa asin ang benting bigas meron na program dahilan sa nagento kan mga branches kan NFB Bicol prueba ini padayon sa pag-utob kan ahensya
0: si Bueno sa
1: Congratulations mga katindugon and Bol Memory Suntok Edsel Castile 2026 min category kampiyon iyo po ang tabas runner up malilipot runner up iyo po ang mantang sa LGBTQ category ang kampo santo first runner up ang runner up iyo ang team malinaw alibab season 2 min category ang kampiyon iyo ang domingo first runner up team malilipot asin second up Team Tabako. Ang ganyan to, mga katana po sa basketball. Pwede ba pa ni Kuyan, Daog? Pero 3 points ang bakakay, ang tiwi, ang tabako mong money.
0: Si Bueno sa
1: Gary Pigso. Indang talang ki 3 points mga katindugon. Yan, matrayong pwede mga operatiba kan Phil Smith A. Bicol. Nag-de-restar ang aponsider value drug test sa pinagkundibas o alas 2 kahapon. Sa Purok Dons, Barangay Layon, o City, ang na-arrestar pina na si Rape, 40, alias Chris, 38, ang 28 anyos gabi, kanang barangay, na-confiscar durante kan iyan po 25 sabo, kakarkulong nagkakandidad, o si Tesos, ang manlain lang pernilya, ang madong sumbikalados, ang babadulan ng kasong pagbalgar, Action 5, 7, 11, asin 12, kan Arti, Publika Numerado 25, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, sa kaparihas na pangyayari sa Rung Drug Den Man, ang na-dismantled kan Piniya Bicol sa Puro 4, Barangay 18, Legazpi City, kanakalikon sa iba na sumbikala na persona ng high-value target ang nasa liod. Ang mga pinagbilya sa Antay City, Drug Den Maintainer, alias 5 empleyado kan Drug Den. Nasa 30 gramos na siya ang aralidad. 88 mintos pesos as kanain at sindababadulan man nin magkakanigong
0: o sa King
1: Pinos Tiha personalis kan Tabaco System sa Barangay sa Tabaco City kasubang tapos si Tabaco City boy versus yang nangyayaring exhibition konsain mismo hinsihala na pulisan dahil sa ang naon ang bita ng pasalik ang motorista tuwarkan o naan na ang involved ang nahiyong nagotor from minor di edad ang Tabaco City kaini ipapasairarob ang kaso sa meso basado sa existing simpatakaran para sa mga minor di edad na nagbabalga at sa sabang intervention as in gaya dom ang kapulisan ang karera as in exhibition driving dahil sa peligroso ini bakbolto kundi sa publiko kasubanggi Angelo Ramod sa San Vicente kung sa inmailing mobile patrol ka is sa lugar
0: si King King
1: karado man na pa nagigikan manihan no sa community college is naganing transcript po nga estudyante para sa Sanis Administration 20 as in 20 sa Paluas Kadopisina Mandy Blanca ang district lalataw na inabot kan ben high end chend bitan ng branches kung kaya nga igar na lang major offering si pa certificate of plan niya COP sa pag-ibna anag structural fund sa B offerings kan sa ni college na tulos siya na correct pasar at pero kay huli limit out kanagtama sa ESB major in IPO opensment and bigs na itibo sa naman in second year or chair diretso man girarayan program do ni attorney naman tang naghanat kana pwede sa CIC na official certification completion applied through the institutional explanation letter at the top employer ding pending chair it is
0: si Buen
1: pakiba magon ang it's ator na dyan sa ina Facebook page na niya yaon man po na makusendo ang

0: Sedap Ginger Tea na lumalabas ngayong angat-angat sa lahat. Ginger Tea, luyang dilaw at luyang sama sa bawat hagod sa linhawa. Kasama na ang napakpang luya Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iis available. Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, brewery market, drugstores, at sare-sares luyan tayo, yan tayo.
1: Si Consi Ram vs. Janko, asin power.
2: Angat ang negosyo, tuloy ang kita.
1: Labor and a boss may chan, wawalat. Tourism, culture, and gulyo, ang gayon, kang syudad, kang tunay na
2: public, malinaw impormasyon, tulusbog.
3: Disaster Risk Reduction, ligtas, hantektado ang bilog na siyudad, Cantabaco.
1: Consi Ramco, siya.
4: Isang patunay na magandang biman ang Bing ng Best Cafe with Herbal.
5: Ang ano, ako, Binda, certified Best Cafe. Hindi ako minom ng pinako ng itong Best Cafe. Trinay ko at yung option ko. Alam pagbabawas ko at maganda. Yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe.
6: One coffee, best food, one all stocks in one coffee with Herbal Mix. Sachet.
7: Ilang baso?

0: No.
1: Si Bueno Sa.
2: Kung minutos na makalipas pos alas maray na ang aliwang tapos maroon at sa ating mga pambansa sa dalawang individual kahanap na pinangangambahan sa isang nagdagusali na gumabalibago ang Hilipanga. Ayon kay Deputy si Highways DPW Secretary Vince Dizon, kaagad na susin nilang i-imbiyari at ang daturang paguho sa Pampanga Regional Office Chief Fire Dentiani. Dalawang puta pa hanap kay Information Officer JP Layo bukuling natrap na may wala at pedestrian paan ang nagtamo ng minor injuries ngunit nasa maayos ligtas sa kalabas ang Project 10 construction worker na sa bumag na doktora
1: si King King
2: sama usit sa 25 testigo ang ng House Panel la President sa nalalapit na yan sa Senado. Lead Representative Jerby baka tatlong bilir tumanggi muna siyang tukuyin ang mga testigo. Luistro, bawat testigo ay daraan sa examination

0: nominasyon ng defense pa. Inaasahang magsisimula la Hulyo sa kuyang taon. Samantalang mga United Church of Christ in the Philippines to pagkuros ng may integridad patas arat tatay sprint laban kay Sado na pahayag na, na may pamagat na stand firm accountable ng UCCP Council dapat manang sinaparti sa partisip intelligence politika sapagkat ang impeachment ay nang sa pangangalang mga dibong titusyon
1: si Bueno sa Kiki
0: Tala po ni Gracio na hindi pa na-issuehan ng Senador Bato, dilala pa rin umano sila.

0: 3-4, five decorative blocks, and electrical C, Nakto, Arugan, Mayon Pion Portland, Apple Premium, mga kabilya, Steel Bars, Plywood, Asin, mga pangayero, Kokolam, Asin, Solid Doors, Kulpagol na Maya, Kung Sain, Cash In, and Asin Kang Tawad, Home Credit, Daba. Debit pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan material. Atong presyo, asin servisyo, kalakayang pulsa, enterprises. Makukuha sa Sobi Home Subdivision, Tag City, Prices, Spy, News, mag-text or mag-apod sa 0813-1564-0936-367-16. J.R.N.S.
1: Usun pa! Si Bueno sa King!
2: Philippine Stand Time! Tapos na, maro ang alasays! Tatamaratamang! Kumusta ka mo, tindugon? Yao na kinultimong kan bulan na Mayo. Palaog na. Is. Ang June 1, 9, Series 10 Twins, Jan Gigibu Hulman, at the same week-long brigada. So, June 1 to 11, mga kan pigalalaw mga balik desk inkar mga place una kan enrollee and sa punto pong ang mga eskwelahan paning man sa garasa isyon 26 brigada eskwela suli so, panagos po na nangangadji ang mga asin personalized kaniskwilahan na out pa man si mga magurang, stakeholders, government organizations, CSO, existido, mga government unit, and sa indong particip, as in kung mapartipan, magon, donasyon.
1: Si Bueno, so...
2: Tangani na maipriparo is before of 2027. No, and start pagpuon kan tun mga 2026 and important alma kamo po magkon igwag nami an mga iskwil mag atita na bako sa namo dyante angot kan sa indang schedule kung man kamo abot ka ining 3 term na ipapwide mga katin na is 2627 sa ikapat na trading period magiging tulo na sa mga katindogon an term 2 and then sa term igwan to tulim black po open kumpuesto po ini ko tang alda kung hinakob ang June 12 terms to mga regular holiday independent po Pilipina and mga 9-11 lang po ang lak po kunya to para digdi sa inotasyon sa gabos na eskwilahan kaining 3 term para school year o ano ang mga pictarnities syempre mga katindugo orientation yao organize ni mga online classroom kasabay na so class home is PTA si iba pa na preliminary na magdoroderit para duman mga katindugo sa non-national block pagkan opening poon 8 sundo di katindugon o na po iyan si yan po instruction nan dat na paning iba pang mangis ni Ma'am Buda ni Sewerakan at sa classroom pigsasabi nga ni sa orientation sabot ni Madam sabot ako sungun na pagabot kan July may hiling nga yan aki pinkiko kiko tunin mga prutas mala ang si not indugon sarna ak itong ki mga duwang
1: iparasyon.
2: So, sa this time, no more. Tapos na mga celebration, mga katin, gigibuhon sa race. Alagad, ta term black, na saldaw, dumagibo po ning aktis. Aldaw po. Ang first term po on June 8, 2026, asin bata September, kung sa induman sa mong black, niya tong end of the term black, gigiman and egon parati po ining ano periodic exam o po termination na apura kan so matip test naman po giraray ning periodohon sampulong aldaw na o term pwede man po iyang gibuhon o si mga basta

0: itong instruction negotiable po ito. Ma'am, sir, po, strong car, can engage ang buda nila o gan. Kaya mo, nagpa-upod ng meeting, and da ipon ang puso, mag-attender ka mo, masam niya to. Ah, schedule kan aki, pre-respond po niya to, na ipahiling yung mga aki, wala mga katindagos, didistinir, nagmamantinir, dapat ang priyato, untangan ng tao, in court, sa kaakiyan niyo. Luway-luway sa naan sa tuyang manunguli si Bunto ang papahit. Sa sakuyang partisyal na pag sa Indo ni nabakining 3-term ining clear 2027 sin sin to iniluway ang aning gabos po kita makasad. Ang gabos learn sa nga subject ito na po apat na simana gustong 4 na sana po siya sa laog ni siya. Kaya ang iskedong mga aki pwede 2 o 3 pwede na kanya lang obligado ang mga na mag-implementar mga katindugo ang schedule po after gustong sabihon pagkatapos ka sa schedule sa pagduman po bugtak ang progra sa reading pag-mix na ngunyan i-implementar mga dahil lang niya conscience isasabay na sa araw. King! Maraming kay Madam Maricorning. Alat drama mo, dahil ko nadadangog na sa battery and sound transistor. Ay, Madam, chair. Gusto na. Yes, sa Burlag, Dan Rayonios. O, Tugon. LNB. Advance happy birthday sa ima. Si Mama, Hard Public School Teacher. Kansas School. Puntaan news na siya. Sa mabu. Iksuyug-uyugun, madali. Gurulpihan kayo dan pahit ni Madam Ellen B. Sanong Dan Bitara. Ipon mong utsinta anyos. O sa ML Representative Laila Dilima, pigso na ang expanded social sa mga na si Tinta Buda utsinta, tawa na si Daki Kwarta. Uy, Norbin mo ng pahit mo. O talag. Ah, 70 to 80 years old na si Daki Sintimos. Mga katindugon. Kaya, Ellen Bisa, rimatin eh. Si Mother Bagay tayo, makadangog sana sa imo. Hindi kong, ati baga si Madam Faye, tuman sana, nasa pura. Faye, nagbakal palang ki, ano, tors, makadangog. Norben, ano sa good morning.
1: May ano lang, public service lang yung isang huwag ginao.
0: Ano daw?
1: At least tayo yung mga kagiranda ni Chabong yung bayan yung buhay po sa Ipayo. Alam mo po ngayon sa Pisa 30. Buong ibuha lang chapel. Alam mo wala sa style ng Catholic. Buro po ang sayang niya pag hulang.
0: Puro 4 kan. Condolence sa pamilya.
1: Kaya niya pagkataan siya, may tapos lang pa-alay day. May hindi niya try rin po sa Barangay Hulop, sa may Barangay Hall. So, da, ang alas 4 ng paghapon.
0: Oh, day mag...
1: Well,
0: oh, day na kong magastos. Kaya, mas... Pizza 20 siyan, sundo 30 sa sabah. Oh, nakulang bagay. Ikaigwa ka, di?
1: Kaya, yeah, sa kuya.
0: Ilas na agad kita.
1: Kita din na may pili man na hindi magiging na mali. Kaya di man, baya maglingaw.
0: Yeah. Yang, dad, taan gubag rarani na so... Tangani yo, mamatian kan lambang saraw. Iya gitu.
1: Agawad.
0: Sige. Wah. No. Sige. Sin, mga katindugon, taga dyan sa barangay Ugogub. Unop. Ugob di. Na. Nagugi manong. Day, mga katindugon. Lugar kun sa inmaaga si Manong Norbendugon. Iya sa 29 buda 30, si mga Philippine Statistics Authority, mapasiring po dyan sa indaw para o national name. And presidente kan Baska asin na pinabi ang dakulang pasasas na nagpart Santa Cruzan ka asin sa suporta kan sa milya ang pasasas matrayumpong bagi mat, asin Diyos mabalos yugu-yugun mo an puwerte palang sub Santa Teresa katapusan kan kuya Santa Cruzan iguanin mga reyna tindugun kinabang ha. Samuya o parurumduman ko manong man manong yun sa Peterso akaw kan samuyang pagiging hub mga sumbuben masabay sa ano, santak iparad mga maburako

Mayumu ang magayunun palan sa mga krusankan santa sa mga senior citizens iyo po sa mga inaduman tula iba na minasinda ang sa indang mga diura Juan sa nalpas kikikon sa indo o sa mga in first time kanda na nation sona kan sa tuwi bitan ang pagta-ownership para duman sa mga top na estudya graduar sa mga publikong eskwela mag-is na guideline ang apod palang kan programa sa Sugon kung Pilipinas membership program ano yuridad na program ano na degree programs tindugon pa education and allied health new technology chon agriculture technology financial service creative science timats ano gigibuho ini mga nonoy ngani pong makikamukang programa an po nindo rin na mga colleges and just digdi po sa satuyang palibot o kun sa inma na lugar sabay po digdi pinalit iskram ipos igar iiskan po nindo malas nga iskwilahan po sita ng programa ikol univer gabos na campuses tindugon eh ligas sa gabos na sabay mga katindugon digdi sa bagas meri pro kaya kun paguna po nindo qualification senior hude qualifying entrance educated ini po susa aga textbook an ingurang mga kan nasa sum 2 milyones katin nagtaas sa 2 milyones ang income sa indong di pa no lamang dapat mado ang merit requirements roles in priority fields ani ang mga educate nakaipuan po nindong ku anong mga course pwedeng sa healthcare and education, agriculture and technology, financial services, creative sciences. Di mga katindugon, gusto ko kamong inganya ron, lalo nga po bring tikoy, na aprobitsaran po nin. Lalo na ko, nakalaog kamo sa Bicol University, na gabos po, nakasabay po digdi mga katindugon, digdi sa sakunyang pigmasa. Iyo po, di mga nindong, kinabangan, in other school fees igwa pa kay penbod in academic excellence sobe kuni ka nakalaog na bilang sarong eskola nagper durante kan sa imong sa course pinili igwa tibo yo ada kulang bagay po ini sa indo mga nini nahun mi manong mani pang kami nakadangog kay mga arog kay igwa man akong nadadangog sa radyo kay ito so study now pain na dahil man kay sige sa party ka ito kung haalugdog dahil kung may mga kati manong yun sa Peter Buna manong retard madiklo mo ng mga oro scholarship mga individual kang mga opisyalis kan barangay na nagpapagirumdum na kaya mo medyo marayrahay man yan kuyan ngayon mer matibay and pag-apply na kamudigdi dahil lamang kayan mga katindugan kan panahon may na po nindo kadakul na sa nang scholarship yan yan nga ni sa City College na si mga student ni Randy Blanza tanag aso sa in hiras kanduman sa igwa pang ma-receiving mga Diyos kaso mga yao na duman sa Manila ay sayang mauli ako takuko yan ngunyan sayang man, mga pobreng tikoy, kung kaya man sa nanindo na pahiton ini an sa indong mga opisyal libo na magtangani na ito na poor but deserved pagpanagasi ang kagawad na iling nindo na yung halong pahit ay grab na po tunin. Sayang man, ang mga arog ka ini na iskolar o kan gobyerno para indo ini say naputuro. Sipa! 26 minutes mag-ice ang mga

0: dipili na ang mga katindog talagang mga an.
1: Si Buen King King
0: isipon po ni simple na sanang regular na routine niya to na tawo kita plin naglilini an masani ba naglilini an sa indang igsa sa indang pigpa idna nata
2: pasukaw ka
0: lato ba pangan kan pagkasabot kun ki maging tultol na para pili kanga ups duman kita sa kararatan o an pigpunit pari pare rihas man sa nangyan pagtao ibuto
2: pasukaw ka
0: kaya di nang makakatindugo nin mga tultol hindi ipo ko nahiling na niya to ang kamurug itong mga tong iba na mga imbes na imbes ko natutukan noan ako'y naarog niya man lamang labing pigigibukan mga lapakan na iyan ay pagtiyos nindo uni igwaning dilate antikoy mansa mo ang suporta
2: niya
0: mga katinda siguro bilang mga Chris isa buhay niya to ang satuya kung ang pigtut na ginibo nindigdi sa ibabaw kang kinabang siya sa ibabaw asin nakik sa mga ta na imbis mga katabaw-abaw dahilan tulo na ba irasan sa iyang sad sa pag mga katin ang unyan ta ada ang uyan ta ang hudigan pero na itabuha bugon sa
1: puto ko
2: tino na
0: puro na magbanggita pili unta na itong mga imbulto sa siyon naging ating duodas kan pirak mga Filipino na nanganing magikitang bantog ng mga mahabangsang opisyalis kan gobyerno day na po niya to pag anos-nos ang pangaran dyan sa balutang
2: lato ba na yan?
0: Ikisa na po niya to sinda
2: pasaway ka
0: magpoon kita mga katindugon sa poon sa barangay kaya buwin ng eleksyon hindi ha? Mapupuspon ba yan?
2: Lato ba na yan?
0: Dakul nga yabuin na kinaya mo na maksyon sa barangay sa November 3 nang nakad mga tao na gigilip
2: ako ba na yan?
0: Sabi
3: doon
0: na bad thank you so much mga summers bakery kay Madam Saga Itit Barsaga Enting Barbershop in Salud Apot Cockpit Coliseum kay ni Bay sa Foundry Shop sa mga Unisto asin mabu siya si Sir Nag, si Mambing, asin Lian Kalm.
4: Kang maugmahon.
0: Oh, hanap nin di kalidatura. Ang Sir Bukulong.
4: Basta maka.
0: Pirming niya o store, iyumisa. Puro nindo na pirmisa ng o si Helen Berwega, Jaco Center.
4: Dawagururang.
0: Kay tabagon si Lurse, ito nagawad sa pag-asens. Agodoy.
4: Kachakay.
0: Ang partner. Kumusta doon niya? Enrollment na sa high school para coming grade 8 budang. Sabay na po sa mga transferis niyo. Sa tabi kayo, SF na. Tapos daraw, photocopy kan sa indoificate. Then, sa 27 holiday, 26 naman kaini ang pahin. Ayo, grade 8 budang. Kung islip dong, ipiprepara. Conflict na. Buot sabihon dyan mga klase sa San Jose National iyo po tabi and sana sa indong paglaog music school paglaog pa sa nabagay kulahan doon na ansatan dapat maaliwal kapalibutan makalinigan ikang kalinigan grade 8 grade 9 po anaman kung na igwaki mga daipang nakain grade 7 pwede po tingnan mo dyan yeah. Lalo na si mga nabuyo ka nakatapano
4: ang ulor
0: anong magagawa natin
4: nagbayli na
0: diba hindi na nabuyo Mats man idos nag-90way News FM kamusta ngayon buwin ang operasyon kan STL daman kain kan STL ta uglilitaw na reglar uning edit suligal Enanggad ka kadarahon kun arog ka iyanan sa indo nyata is legal igo po iyan kimat probinsya sa munisipyo sa PA mga katindugon base duman sa patakaran kun nga nagkukuanin prangke sa town lottery man kadugon talulaw tanggad iyan sa mga bukis inisan ang illegal mga tarantado ka mo
4: oh my god
0: Sa pagkaman ni Wanong Bani,

0: Enjoy the rest of the day. Be with your family. Blopo! Pa!
1: Listening to One Radio. Tito Bicola.
2: Ang programang Happiness. Mga tungkol sa kalusugan at kaipagpapaunlad ng kaanyuan. Kaya ang buhatid sa inyo. Red host at doktor sa linya ng medicine M.
3: Hello po mga sa'y po at programang Well at 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Naglakatas ng guyabano, mangosteel, mushroom, barley grass, wala pa sa stevia, sinangkap. Ang best ka wellness ha, naman napili ng Golden Globe Award with Herbal Coffee ng Pilipinas at Mushroom Choice Awards bilang the most herbs sa Pilipinas. Ang best cafe ha, talaga ang pinakamahusay, pinakasalo na ngayon na na mga bilimari sa buong mundo at yan. Sobrang pagtaas ng fuel ha, eh dapat sutahan ng hirapang pera. Kapitalo na ng herbal na kape, tiyak ang kapagkakape para sulit na sulit ang yun. At lalagi ko nito man nakaraang araw pa ha, sobrang taal po sa pagtaas ng yan as vision, kom tsaka na nati na prakatasa ng hindi po dapat as na kami ano yung pinakas magawa sa cafe kasi hanggat kaya so ang kami na muna mo kahit tumaas yung raw material rotation and energy kaya na nor pa hindi ho pasa sa consumer kahit kami yan ipinasa pa hiling ang presyo ng benta sa tala yung umabay naman yung SRP ng ibang kape na basta kami kaya namin i-absorb as ng pro hindi ho nagbago ang dakatao para sa lahat, no?
4: Mga miso nyo bang langit ang ligaya ng Santis? Gusto nyo bang laging sakanado?
5: Ito ko yan!
4: Tara! Black! Nang Tongkat Ali! Macarutsi! O buong tulong upang lahin! Miss nyo na!
6: Maagang patulog mamaya!
5: Paskipan yan dahil hindi
4: tulong kaalong gumanyo at maipadaman health!
6: Hina!
5: Pampalika!
4: Food administration!
6: Balak!
4: Pabutika!
3: Ay, tuloy-tuloy yung mga nangako kanina kung magkapake, no? Sulit na magsyong makatna! Yung ori na best in earn ang hindi lalapit ka para linabang. Yan ay gold 28 herb. At syempre, nandyan din ang best 4-in-1. Mali pa karaming health sangkap, kilala sa buong mundo. Ang mga sangkap ng best pandagjiyong pandagdag pinanggam painit, lalo na sa mga maal ang ibas. May balak yan. Big one coffee with herb na namkap pampatunaw ng extra pa ha. Harap mong ha, sa blood pressure at yan naman ang best kabe. Pagtatak, best sigurado, aprobado ng Food and Drugs Administration, ritual pass at halal sila mga suin.
4: Bago! Ano pas cafe? In gold, 20-in-1, may nakapinasarap, healthy, 8-in-2. Dahil rack ng 20 region, trends full of coffee time, don't think less, 20-in-1, herbal coffee mix. It's available, the original best cafe, 8-in-1 coffee.
3: Wellness sa puntong ito, tatalaka morning na literal na magdaragdag ng maraming taon nyo ha, mga pong ginawa, si kataasaba pa ay, at ayon nga sa mga pagto'y ginawa, 10 to 10 ang pwede po na sa buhay nyo, ano? Magulat kayo. Lagi nuts, iba't ibang uri nito, si platitong mani, ano?

0: na ang ulo, manda ang puso. Kaya talagang nahaba po, ha? Kain po, iba't imani. Mga kaupong daily habit every morning. At syempre, wala po sa tip na ibibigay ko sa inyo. Ayon sa aral na pwedeng magdugtong ng maraming taon sa pag-inom na kape. Ano, mga tuwa sa umag, sa happiness, maximum siguro 3 cups. Mga ka-wellness, yung antioxidant content, napakalaking tulong, makontrol. Pwedeng mag-damage sa ating okes. Kaya dapat magkaka-okay po yan. Kung ang kakapihin po ninyo ay mga anti-oxidant yung pakinabangan, yung mula sa mga sangka, cafe, siguradong palo ang esyo pao. E di lalo kang nasa rero, lalong panalo ang pagkakapitiral na sa pag best cafe, tulong routine mo.
1: Ba ano ay may mineral deficiency? Ang sa mineral, pinakaugat ng marami para ba ikaw kompleto ang lungkap sa purong mineral tulad ng Acron Stress Point ng Alif Inumin.
2: Yung kare o inahalata ko na lalagas at numinipres sa akin ng aking kaibigan itong bukan. Hanggang wala ang paglagas ng Alpal Pantikare Group Shampoo.
1: Pearl Organic Beats, Dance Trenton Hair, Store Hair, Pearl Organic Boing Supermarket.
0: Tuloy-tuloy mga kama, karasan sa literal na masakino. Mga ayon sa siya, ma-dance at may tundos. Have cancer na makapanlaban ang cancer, mas na cancer ka po every day. Ang cha-cha, okay na Dr. M's Amazing Tea po ito Activia. Ang sarap sa isang mainit na tubig, ha? M's Amazing para blood circulation at ang pamamanghid ng katawan. Na Pink Globe Award, most brand na pinagkakata sa herb, Dr. Amazing Tea.
3: Here's tea. Everybody, it's M's Amazing. With the healthiest ginger and turmeric powder. Extract natural high in nutrients. Dr. M's tea. Ah, for rest ka? Mag Dr. M's. Facing sakit ang katawan? Mag Dr. M's. Also fitness and helps prevent severe diseases like heart problems. The oxidants proper. Sulit sa health benefit. Dr. M's tea. Drink tea. Mabibili sa mapain.
0: Kaya rin po tayo mga ka-wellness para magdaragdag sa ping umaga. Dapat social ka, meron kang kasama. Halimbawa, asituan kang pamilya. Kaya habang nag-exercise, may kasama. Tweeting, lagi kang masama. Yan po ay literal kong tawaran. Yung mga tweeted, yung binubukod yung sarili lang ka. Laging tahimik, ang karoon maayan. 33 ang chance na magkasakit sa. Kaya po, mga kawente na meron tayong social, po tayo nakikipagkwet, nakikipag mga taong at masayang kasama. Okay? Yung laaraw, dalin at chalit, na napakalaki ang kinatiral na pagraming taon sa buhay. Kaya everyday, lang inyo araw. At araw, dagdagang tip, lakang magkarugali. So pagsama, ano, diba, tentuhan kayong taon, kayo sa sabay nyo nagagawa, tigay ko sa ituro kaming taon. Kaya nga sa pagkanti, pwede pang maidugtuhan yung tip natin, ano, na magkalo na kaing mayab. At sa protein breakfast, pwede nyo nang i-research yan. Ang mayor, at po ang sa inyong pag-aaral. Yung mga training routines na healthy taon sa maraming salamat po, yung buhay sa
3: maram sa inyong pagtanya ang mga nakilala ang Bicol na isang moto. Pero saan kaya ng baratong tanyag na ba na advertisement ay convincing at an?
4: Come to where the Motolight is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always as extra change. Price. There is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
3: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
5: On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, and sisters.
6: Tabaqueños, it's time to upgrade your grooming game. Step into Mosu Barbershop. Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades to our signature refresh and platinum packages, indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hat towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face massages. It's a world-class experience that's within reach for every man. Because a great haircut isn't just a luxury, it's an investment in yourself. Mosu Barbershop, located at the second floor of Jack League 2 building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Look sharp, feel fresh, and stay cool at Mosu Barbershop.
7: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapakita.

0: Tapos ano ka unti-unting minikes shampoo. Ang katigat wala ang aking buhok at kumapalpak ang diham na iba siya.
1: Natural organic shampoo with strengthened and stops hair fall. Available white.
2: Huli ka! Of six! Ano pong pangalan?
3: Ana Marie Bilac. Isa pang tira dito sa Daer. Dati antok eh. Pero simula, gising ako sa klase. Napating kong mas mo. Das mo.
2: Doan mong kuminis.
3: Hindi miss dahil meron itong sangkot.
2: The best kahit one ball mix. Available sa mga pharmacy.
3: Hey, even sweets ay lalong gumanda. Dahil
4: may 10,000.
5: Abot ng mga dala
4: sa inyong kulaba.
5: Didistrof!
4: At parang batang hill.
3: Goodbye, pimples! Hello at koji. Kuta ba?
2: Ira. Hunt with koji. Ang tatlong risa. Tulo pumuti. Kuminis at Salvador.
6: Sabi Diyos, ang ganda. Dahil sa era,
2: inuubatong inflation, mabibili sa mga supermarkets at
7: butang program Doka Cash. 8 pesos fresh in or cash out kan cash. Send ang branch kan Simbabay. Netpo. O Palas, Taba. Putal. Kan Tromay. San Isidro Ilaway. Trop. Top PNR Road. Santo Cristo. Problema ka mo sa Room Messenger. Kay Potar.
8: One news. Is one news. One mission. Patience. Pangamang impat. Natugto. Ang one news. Dupikulandia.
9: Tindugo na Kulang
8: Shareta Marta Prenda Muda Treta Barra National Lukal Is Weather Arata Trenta Murama Barada Pantanona Asintata News Der Borde Arata Trenta Radio 91.3 Saint Cafe 8-in-1 Coffee Figol Comex Best Cafe Best City With Herbal Mimas Best Health Drink Best Cast Foods Abakal Nation Barada Lukal Barada
10: Ay napagkagabi ko lang dyan yun na tabi ang parada kasatuyang mong aldawin Ben Mayo taon 2020 e bahanta sa barata dyan po sa pent yung dyan si Manny ako mreyo san sa barata ngunyan sa mga detalyes na kita tayo ng panahon makaka-exam ni Tagkod sa Madampog ang Bicol Rig Paragos na na-experensya hatay sa Trump area na nakaka-apekt ng Mindanao sigun kay Ariel Samud specialist kan na pag-unlos maski nga ni san marahay ang panahon ni Ramon Geraray ang huma ni Magrakma patalo na sa hapon asin sa banggi na kausamahan kan Lokorms may antreferensyan man na malung tama sa sud sa norte na iningnayad sa paghukol ngayon ni Kadagal Region yan pinan index na pwedeng magsagod sa Celsius ang opisyal na mga subukoy ng pagkasin pinagsula sa ace ni pagkabangan sa test Uyapis na kan pag-asa para po regional init sa may party po kan snow of Celsius 2 degrees Celsius special may 3 degrees Celsius man sa may birak katanduan

0: but degrees Celsius masugon, 4 Celsius, degrees Celsius artikan pili ka, mainit na mara sa may party po ka. Biogino 40 degrees index sa BIA Daraga nasa 40 pero ang pinakaparty po kan Sur na nag-abot 4 degrees Celsius ang heat winds sukan tunan in pagkaaga mga detalyes kita karado lokal sa pinanggalan suspect sa nagkadalitan kan Barangay City makasto kan mga operatiba ang Tabaco City Police 23 ni base sa National Investigation meaning informed CPS halal sa rong warning tama na sa walang kay responde ang Jura Ibon as inspection kaning signal na yan itanima as kaan madumay ka na extension ng tabak siya ng sakat mga otoridad ang to pagsang kredi ngayon trust labi masul kang dain niya pang remen ala 7-10 kaaga isang otoridad mission deprived of liberty kay Pundis Bago City pan kan local service agad na pa ang aktividad asin sa pagkikipa CSWDO citizen sa Bureau of Jail Management ito na unang banda ang hararom na pagsapag-imag na base niya kung na magbuhay kay bahan ng pamilya kung dumaabot na 25 ang kasalang tabako si alas siya na ang mga rehali din siya para sa panarong dinigusan sigon kay tabako dan sa haroko duwain ng kaibang represent deport na magrara sa bilog na bikal ang duwang at langan na itong nakalihis na taon sa haman at sinda nining na division asin sa bagrayon kay handang stamina asin magitabak ni da dumasur ante pidyo na dipisilan subuot ang mga atapan sa marahiman rasyon coach igibohon ang dance for cho para mayo 22nd season final sa kon sa dagdag na naglalao man sinda ang kla sa darts alas 7:21 na po sa mga nagtutubo ng shabu na kompisal Delegado Major o sa palarong PAM 20 Gusa Department of Health Bico Alan Kaupinit Patin Prada ang iba pang mga pagkakarang pagirumdo
1: and for a school strong for your Daniel B. Peña Meme Foundation National Journeys we offer programs high CC of library and CRC increment based OESEA certification programs MMBM Inc. Register or call us at 476 Daniel B. Peña Meme Foundation on better education.
2: Mahalagang magkaroon ng ugan bago pa hanap mo is kumstong medical. Dito ka na! At medical clinic and lab, meron sa service blood lead, blood count, miss blood sugar, master acid, test, liver, urine, pregnant stool exam, genes, and din, pneumatite strips, internal med, or abigay ni chant quality but wait, dahil at ang treatment sessions para sa stroke, dementia, HD, at cysts. Nakakatulong is mag-function and pampa at pampagansyon ng dugo din pa requirements ang neuros and saliwation. Sitahin ang aming floor, JR Building, barangay sa taas ng Karangahan Boulevard, bukas ito sa 3 a.m. Medical dietitian, treat with compassion. Sa manok ay chicken ha chicken nuggets ni Osang 5 pesos lang 8 pieces gravy pa mag chicken nuggets ram nuggets na tatuhan ng buong tuna ng mga crispy sa labas juicy sa wax at sang chicken manok ni Osang chopa na na af ng brok ni Osang
3: Rabies? Day na maghadit na animal bites sa oan protection na kaipal? Day maghadit na sa St. Jude Center makukuhaan bakunang kaipuhan sa tida St. Jude Animal Bite at amrot o kang utihira pagbaliwal bukas man ang sa indang St. Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Center sa Very Roy V. Tabaco City. Niyepe, i-contact 066-876-WAX-009.
4: Siwa, iwang sinang pagsikip ng pagsanhi ang kalangang bans.
5: Herbang Capsule!
4: Pasama sa luyot at pag nakatutulong para mapanating ang lalaban na presyon. Regular na ihalina sa pagkain. Salt Capsule! Ang bossing!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Kasi Herbomix.
1: Ano po si Ana Marie Bila? Isa na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Kasi mong bili?
1: Hindi po akong anase. Pero simula nang uminom ako ng Best, napansin kong sing ako sa klase, mas focus.
2: Ano sa Kasi Green?
1: Mas lumang system ko, hindi magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibong ng kape?
1: Masarap po ang bean, hindi beans dahil map na natural sweetener.
0: Oh, the Best Kasi Green na! Best Kasi in One Herbomix. Available sa mga farmers sa inyong lugar.
3: Diretso kita sa iba pang sa tuyang mga barata sa Lado Lok.

0: Bulacan, Bicol, La Region, una palarong Pamili 6 do Sur. Sigun kay Department of Education Officer, nasa maray na kamugtaan na presente ng Tiranul at ang naging biyay kan sa Bicol Airport Pasir Porta na na-experansya riya pag-abang probinsya. Dagdagpakan opisyal na magayon ang lugar kung sa iyan mga ini obserbaran niya centralized air control kung sa iyan. Apoera digni magayon man ang seguridad sa mga delegado ay mga kapi sa lugar. Daran yan ding kan mga kawat ng mga atleta sa pagi kan live social media sa Palaro 2026. Ngayon, ang kumpiskar ang Pokemon sumento 8 milyon pesos na kantidad ding suwang high sa ginibong paibas sa pariti. Minidbid ang suspect na sinda alias 5 ay sari 24 na residente kan ba. Bart nagpabakal subot ang mga suspect ang pinagtutubod ng shabu na may timbang gramos na may kantidad 180 mil pesos katukang ka 20 mil pesos na bayad. Durante kan operasyon na nahiling tapok ang sus money asin na kuha ang kadaaw na pakete kang pinagtut kabilos gramos may kantidad 6 million 100 pesos ginibo ano kan regional police drug enforcement unit 5 ang lead unit gas visited police station as enforcement agency albay provincial office ilugan uminabot sa 6.8 million pesos na nakumpiskar gikan sa mga suspect na hampang ng pagbalga 9165 on drugs act of 2002 mantang na ni gas PCPS sa mga ebidensya na mga naarestong suspect magkakanigon 30 gapat na naaresto sa Gigil Drug Operation duman sa list na may hapon. Sos 3 anyos, 3 anyos, 19 anyos. Teka na unang kukonsiderar na David Warahan ang nagkakapira kan mga otong puwerto. Bandang alas 3 ang kabaso ang Pideya 05. Katuwa ni Police Station ni Police Captain Fede Mero Jr. Resultang aresto kan mga suspect asin ang mga iligal na sente na kanpinay ang mga naaresto asin ang mga na-evidensya mang 30 na aga na alarma ang dipol alang hokit ni Tobiko kaya dinis ni Health Workplace and Risk Punkers for Card na dapat as a deceptive strategy tayo kung ko hulita kadakol sa gibong mga inika nga ni itan na klasikan sigarita na mapunduling ingganyo tigdihan targetong hinasapin products man gibong ni pro-e cigarettes ben mga hip product kaya sa datos nasa 19 na prevalence kaya ni kababaihan so, mga hobiness pan sa naglalak o padagos ni sagkod sa kunyan sa saray 1.5 adults ang nagagamit kaya ni siya naman buong pag-implementar part katuwas nga ni negro kan pagkako o kaya rin Italia Sretang Pangna kinayimut ni sinaposa ang pahayang kanasigasyon ang arin piligmantang nagrasyon kan mga otoridad katakot kan alis sa criminal court sabi kan legal ro sa bundok na tuuhan ang nadawo BI dangerous ang mga tauhan kan magkong nga ni naiserta ay papahili marumduman na inot ay director nga tukol sa na ikondusir bid ang operasyonal na siserbihan ng parte nga sa maliwanag ni napirmihan na primibas mado ang sinin na masyartan na kan mga tao sa indang na Entras tanto Barreta Nasyon ipigayag Donald Trump tinugon niya ang US na daim posibleng ang report na haranina deal ang pagyon sa middle ni Trump na marahang constructive asasyon mas ipagta nagpapabura sa panigdinan ng Estados Unidos sa mga pia kompleto mapirmasok ang anuman na kaso magigirumduman na pigpautob ang block kan Abril 13 kasunod ni kan naglalultanan kan US sa Strait of Hormuz nasa rungruhan na ba nasa kan petrolyo. Mientras tanto, sinabi man Foreign Ministry kan Iran na sa sindang makabilog kan sarong prenta na pigbibilog ning katon bika pistok ka Pasirin ka sol kan kapeng may masalud ang best kapi gold kasi ng best kapi green 6 in 1 tanatabi kan mga numero to 650 winning number call any order 50 as you know, jackpot prize 75 million pesos sa Super Lotto 6 point winning number combination 33 as in new prize 25 wala patabi kapagirumdom sa natabi mga tugang din ang suwerte ang sa indong kapalaran sa sin mat nga ninaw masenso ang buhay ang orans alas 7.30 is 7 na pa naging country mga barata para sa iba pang lulay kasi nasyara sa Musa Unindo 1 Radio 9 FM Technical Department pagatud kan mga barata mara mga tuwang debagralin sa tuyang editorial segment kan sa tuyang barata puan sa inong naging barata Ed Bordeo 91 FM Tindu
1: Parada 30 Dokan 8 in 1 Connect Gold 20 in 1 Connect Green Stay with Hughes 10 in 1 plus 1 Petrol sa mga butikan
2: De-escalating Relation Covering up Teaching Various Social Science Culture Nursing Engineers Administration And College Applicants Must pass Exam or degree And with good moral Interest Allocation letter Copy and transcript In a 2

0: The Office Pandemic, 5, Tomas Cabila Street, 02593.
1: Member ready on sa South Automart. Sila guide mo price advocates. Plus, computer men and undercharge water fin. At inang balance, mag clips. Mas at Laho Road, Ligas Puruk and Sabi. Or text now at 0219-0223. South Automart BC Moose at South Mang Mike Anthony. Fin ang nasa bukas 20. Ang serbikan, paanakan, laboratory, check-up, confirmation medical. Para sa inyong datitab sa 0982 to like and me.
2: Trans B, Mike, si Baby, bago umuha papakunan ng sinkulosis. At naman, ito ay libre. Lahat ng bagong goals sa kanyang unang bisita. Tandis, pauna ni Babies as paalala.
3: Igabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang ka.
3: Han, pumamama siya. Sige na lang. Dapat yung SureSoft. So, ang kapartner niya, Unroll Liquid Soap.
4: Ang partner na ang Ano Laundry Detergent Liquid Soap. Softener.
3: Laundry Shop. Surtoner. Yan di ari. Shop Detergent. Maling mabango. At kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Slapbus at ingat. Mag-relax LB Clinic. Lingaw mo na. Lim ka pa. Makukuas. Rohit. Tatigo. Laser treatment. Plus. Lim. Manicure. Pedicure. Services. Fox. Hisses. Under a scene ng Napa. Bill and V. Pasibas. RL. Beauty. Sa 09220. RL. Linen. In.
7: Naibinan. Sang Cafe. 18-1.
8: Sebe. Umiinom na. Pat yung masa kape. Cafe. Nakatutulong magnalatawa. Naapa sa lahat, ramdayawin na ang pag-inom ng best
7: fe 20-in-1. Also avid one coffee with herbal mix. To sa siya.
9: Sa Inisyo, Terdaon, Boulevard, Bonbon, Tabay, Danin, Bukaw, Lumber, Pies, Chemical X, Tiles, Power 2, and Paparan Mix. At iban, Bukay Puhang Serbi. 0953-599-398-5. King Jesus. Di kalidad ng mga produkto ay ang wall. Let it twig.
10: One radio.
11: All right.
12: Good morning, morning, good morning.
13: Good morning, the city of Trulanga. Ora para mi antagan. Kalaw ka. Maulay ka na.
12: Good morning.
13: Sudunong mo ngayon. Karmanay dyan, sir. Ed ni mga tugang, sagod lang kitang alanta. Kung sunod ang insidente ni ko, challenge ka City Police Station. Leadership yan, the Kergil Biban. Saway ko niyan sa Vicente, sa New Road. Naman mismo sarong sa Superman, mga tugang. Yada. May dapa-dapa sa sayang motor, minordi. Rugmahon pa sa grupo na nagkarawat-kawat mga katindugon sa jangge, ang polis niya. Naman kimapastis, problema ka ng Pilipino. Ang nangyari, apang nangyari, kanulong aldo o mga tugang, o mga kabataan mga andyan sa may haranibaga sa Tabaco City Plaza, pero may dyan may nakaduty. Ang mga kahubinisan mga katindugon, at yunan man giraray ka. Pero anari mga tugang, kan nagtalikaw, pangyari dyan. Mga nagbataan mga chismas makasin bareta yan. Ito mga rason nente kan krimen na nangyata yan. Gulpe ha, gulpe. Kay gunta po, may bin na manin atarom o kuchilyo. Kuro baga sub-concern money. Pangkarit na sa may protasan. At lalong-lalo na person. Ay taga barangay ko. O minabaligin sa sibot sumagtugang. Kuda tugang na saro. Nadakok man sa nanaksa. Kaya nga nakahiling sa social posas na ibang tanagdakok security. Ako sir man, may tama sa liog. Kung pinag-abisuan pala nila kami magpasir. O baka nasa ospital na mga katis na nilig. Bangan pa, city. Oh no, mainit ang panakang init kan pa. Ando, ang paliwarte ng taining nantman sa insidente. Kung alman sa barangay po ang satatangan ni mawa populasyon. At kuban nga ninyo niyan sa polis. Ina-informidaan niya ako. Labing pagsibo ko, krimen. Pican P. Daita ngayon, ma-establish siya. Daipa ngayon, nakaka-actually, nahirak ako, sir. Ini pala, suspect. Padaan ako, pag duman ko, sud, manami ko, mir, eh. Ngayon, tito, yung sud, nangyayin, 8 anyo, eh. Naikay, eh. O ka, kunyan, sa baka, ano, ang tito, eh. Grabe ang pagbaso, iso pa. So, kunyan, sa spiritus na ngayon, kaini, ngayon, ang hagad ng suri, tuli, paano pang Pican Police, dahil nakaipuhan siya ng kakuhan niya sa humanity, sabi ni Nel Bibat. Aso na din kaso. Mga tugang ano, abot ng mga siguro sa mga sir money sa na mga iyan tuuhan at sagkod sa presyo nag-aaram pa hararom ng motibo itong tinamaan sa walang hitang kusulo dakula so yun ang posibilidad kunya na natitigo himatiyon tapos kita ng programa iwanag pa ng Colonel Bernan Cantabaco Station.
14: Bahat po si Colonel Bernan, Chief of Police Station. Sir, niya na po sa Barangay Bantayan, Tabaco City, Barangay Official.
15: Yes, totoo po yan. May naging available na Barangay Chief of Bantayan na nag-live-in. Nang nag-apod ang Nelkang Pit sa Samuya, na iguan na tungod sa inyo na timakalista ang incident. So, siyempre, tulos-tulos na ito ng investigador kapag na surrounding din. So, yun na nga po, napag-araman.

0: suspect halik sa NCC, iyang ta kantayan, sinda po nakakaanay di rin duman sa barangay Bantayan, buwan po narong din eh. Kaya kasi nakimainit na diskusyon, may hinapot sa gustuhan ni Kapit. Hanggang di na diskusyon po sa harong. So pagkabot po sa harong lang, diskusyon nga nipo, hindi ki parang pasuhay. Ano ito, kasi kan nagkabutan sa pisikal ni ako niyong suspect, nagalasin na po na niya. Nasaksak niya ang sa iyang kalibintitan, ang sa iyang so, dinaray ng daanan sa kapitbahay, Bantayan. Tapos inis asin na kaibal, siguro, aloing, so pagdara sa iya, nawago na po sa iyan kalinta. Sa mga po, piniprepara may ang perks para sa pagpapakilin niyo kasi hindi kaso bago pag-interview ko po ang sa kulaw na sa nagkasala si sadya mo yan isa po ang mag-imbestiga at magto laban sa iya justice.
1: Okay, Chief, karang taon nang nag-ibanan si
0: years.
1: Okay. Ano si Ibo?
0: Kasi nabutan. Misa, that the salt, yung heated argument.
1: Okay, klaruhon ko lang na information. Sellers daw tabi.
0: Makayan na nag- wala luwas ba sa investigation.
1: Prior kay yan, sir, may information din na dati na
0: hindi na hinahanap. Kasi kung igwa kay makapag-tis na igwa pang mga kayaan, pwede tayan sa investigation para kung ano ang motibo ka kampangyayari.
1: Until now, sir, yung suspect na yung nagtatarang motive niya natin.
0: Alam po ang sinabi niya, yung mailit na pag-discussion niyo.
1: Okay, sabi, sir.
0: Bailation o sa iyan statement.
1: Pero sir, kung halimbawa, dahil kayo, na mismo ka muna po sa PNP, mapay.
0: Hindi na again, so igwa na makuha ng mga testimonya or kami na po ang magpa-file because this is crime against person.
1: Kaso po?
0: Hindi po yan. Kung ang elemento, ituturo kita din. Kung nag-iwan sindan, usan, igwan ng alis kapag

0: Doon siya mga duwakan mo ro. Dahil mga masunod na imo, baka naglalaog na sa ditlang sulugan. Turidad man baga, supog man ito ang nangyari. Kaya ang taod taod. Grabe sa information na natin. Di na rasikap ka, inihong nagdismayo na. Ganda ipadismayado na may pagkaistig. Kung magsigong talaga, no, kan nagdismayo na, saka po hospital si Kapitan. Arong po kayan su insidente, ano? So, mga tugang, ipo nakakapagtaram kung ano talaga ang pinagiwa ni Kapitan. Hay nako, atya na lang, su ibasyon. So, yahan, atya. Dahil magarali, lalong-lalo na ining manungod bagat presidel, presidential education. Ako, ano ibang sasatuya, nagmekos-mekos na. Dahil na tugang, naigwa pa lang kaan. Bayo ka ng estudyante at makaka-education hali po kay PBB. Atya na lang na ito yan, ha? Ano dyan sa technical department? Ako tabi. Salamat tabi kasi nung panagos sa pagantabay, alaga po no, bilang sa inyo. Hindi po yan sa One Radio 91.3. Tindugan. One
1: Radio FM. Yours of Dick. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Radio. You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
4: Bes, huyan ka palan? Maridodigdi may dumanon kita.
5: Ha? Nata! Sa Inka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!